0: Hati University ab andar laswa room gedoan high school apanta Assamese medium kipathan eji apan pin khat ponlo bangso kapin khat ajok Guwahati University kaparlo high school doan barak bheli lapen kaprek kaprek inglong along ri anta ki kroi kri chipaklang apan chisong dunlo asula Assamese language impuison mang chit chidong nundi sonsia tumulong du sonsi nang than tu nasi karbiang long penta baru kristir kebra troksi kebra ketau maning kan saroing hi alang li ke master degree chipaun ceng lo su chipaun lo alang li chipaun net pen di pu wang lo alang li hin penta karbi klaba hemalong ching wai dun lo lapuson hun roing hi lapen pari rong pi atumta di pu long le nang che hang dun si di pu rong thang along pathil dun lo si karbi klaba mai pu hal sohut kongchun bang aphan ola sam juo mohotsop asayang deng nehru stadium Guwahati along apurbo singha pu jona sing terang aphan birta lu nang pajir pon lo
1: antara alang likini kongchun bang ma
0: kolola jona sing terang
1: jona sing terang
0: asur bang ke arpu ke cepek belang atala jona sing terang ke la karbi yutang song ke keceng si amai pulo api ke man bang asu bang non si ke seng lang si keceng wai bom lang
1: keceng wai bom
0: lang asu bang ke asi karbi kan barim cepak lang dunia pan bang kore ini abang pu abang pi nang ji pusi mirta nang pi pon lo Guwahati ke kan ke jona sing terang si japon pen ki dunatu mang bong el hai hello aso ke jona sing terang si nang japon lo nang itu mangai roing hi do lo la jona sing terang me thang man lo Lorenz Theron kor singing ti susi ko lahan se pi lun se pi lo kar biang piang bong Anjuli Theron pi Jivan Chandra B jo sing taro ala tum sing nang japon le ta
1: ani si susi ko lahan se pi dagwang alang li tara sola mang than de ne kar bi youth festival ke pati pone di halsud alang ta do pula
0: oke ceng benar dudun tu alang li asi di pu che bang net pen roing hi bang kan do ka be pan ka pen khat thu lo ini tumta kan bi youth festival pe do nang pu alam the di pu kla ba hem along ching wai pon lo la hello mane ka youth festival pa do nang pu la along along lang dun pen isi tek dun long ban si la so alam the wang lo labang sahut script implementation committee pudu SIC sengpon lo ake hai joy sing doloi terang si maipu arpu deng pon lo Mikir Hills district council ahin pen Assamis alam the aku thak chikroi kridar lo amasi la so script implementation committee long da chikroi kridar la Assamis script bang si and nai bang chikroi kre pu son si da purgi mo long son si lang lo hatu nang than lo ha si tro paru kre si kebra tro si kebra ke thoma ning kan jang mia chiklo dipu klaba ha ma long mai pe do pon lo la bang so script implementation committee amai sa roing hi apan kong chun bang ar pu pek pon lo pu ha so ho si sa roing hi pen ka che pem pu as asong ayoy ne kaprek kaprek adi malong may pedo pang cheng dam lo la so alam te along along da chitan nam bom le tu ngela so script pe deng nang ne pe ne pula hai
1: roman script sin nang jil sin lo de
0: pa chin dak nam lo asami sa dak ke kroy kri la pen roman script adak ke deng ya phan pinang an ame la pen armu che jeng do pon lo hang bom lo so si government pan pachini bom lo hang pon bom lo sini paing koi ra sir kep matiyong paru kris sir kep ra trok si kep ra ke thom aning kan ani di phurong so pi along lo chari riso yang atum armu che jeng do pon ha so hut na son si tum hanang than lo bang so armu ching room bokulia la pen buka jana hin pen ki wang ke do an ke chutiyo chutiyo nala along si Suri kebak do pusi bo so armu ching room ha suri kebak armu do boha padolo lam ding hin pen ke wang armu do an ke di phu ko boys school along pathuk lam si pa boha ha son ta la pen kem ke do pon lo congress ai atum si Mikir Hills district council along cari do bom ha so hut bronsoning ti

0: asok iem la hebron sing tita iem mai phu la pen biran sing ti kongchun bang kar biru so ador bar atum ta roman script ka chi song along chi don dun lo ki ge chi don nang ko ka son lo mon la du ka ve bang suar mu chi jeng tang cheng pon ahut pinang an atum ge areng ahu so nang lo memorandum ki pidam ya phan armu chi jeng process son ta dam long le memorandum ta pidam long le police um ton pet la son dang to war de ha la chuti an la pen atum memorandum ki biam po
1: oh la mo ne di si phan si
0: ai na so piam ye ha padam long le ma se armu chi jeng dam ki dam lo chari kar bi riso yang la pen ka chi tong atum ana phan ke areng ahu paso pon lo pinang atum ke ke kat ka phere donang lo ta song ya bang koi bak do atum phan ke hem kang sam beng pon dal eres dal police pon si di pu hem kang sam jel ke do atum ang bong pen adu amen ke dak do de ta la he ala men do lo jo jona sing terang dal jel ke yang long inur lo roing hi Lawrence Teron doctor sar sing terang Dhoni Ram Tiso dok muka lah Jiwon Chandra B Khor Singing Ti Horikanto Ronghang Bronson Ing Ti lah itu mulai ya karena mani pelang tang dah dulu dan nomad ta itu mulai Roing Hida Dolang Lawrence Teron ta itu mulai Dolang Dhoni Ram Tiso lah itu nonta dolang
1: song jatuh nonta dolang
0: hasil lah itu hendak hemgang sam lah tu hendak si kecing wai bu sipu di bu hemgang sam tu bom husi ason son ching wai lo si ake hai sem son sing ing ti ke itum kar bia khae phan long ri nang hang pi te kang lo itum han district nang pi te kang lo itum ki thur mio ve ki mia tum ta khae ya phan ison bak klem pi te kang lo nang ele tum ke kar bia youth festival le seng lo nang pusi roing hi pen ching wai lin lo la hello am nang ke kar bi sum sorong aje am hang te ka tumu ke la hello
1: kul
0: ki molo jer arlo si ka ching wai
1: Ha.
0: Asi laso ke la roing hisi kedui pancing wai lin lo. Asi hem kang samlong mesti la hok hak bangga am hang ke tek la so. Karbi sunim sorong aje bangke. Putot hem kang sam pen jok det pen karbi club rong ni hang. Di phua long chitong si ching wai lo. Ka ching wai teng pen karbi youth festival seng pon lo. La helo ke seng mangke. 1974 parol krisir ke amra. Troxi ke amra plian ingkan. Asi arpu chi peke jona sing terang non ke nama ni plang de lo lang di chwa yer lo mai phu lo roing hi bang ke kong chun bang Lawrence Teron tunge member lo mone abang phu lo jo sing timung har singing ti na chu her si chwa yer lang lun da ki tok mang la ka dom neng tau kar bian phu ki tok mang lo pari rong pi la lang di chwa yer lo pro holat terang mira disopi synchro na non da dolang long biraming ti rong mong be dolang langta amek apin ta yo lahai tum si hasut la festival
1: keseng
0: keseng ceng long member
1: member
0: la lah lo karbi risunim sorong aji amang tek pur ge mo ge lah lo
1: la karbi cultural society seng data fi koson ci karbi jutang jubat kirai koma kam ke kem plan ni la asabun thai ta de
0: La sola mangge latum along along keceng si rong aje hut ke kecepati tum ta jumpik bu ke club club ke thom ne sido bu club ke thom wet
1: keceng si
0: oh karbi club di phu tum lo singhason club long nit la pen reng bong hom club dok muka
1: dok mok
0: la ke thom wet amasi lan ke ong elang bu si latum so festival Judar api along along along aku risomar koryang dumlong ching wai damlo ching thanam lo jai tum me thanga tang yubat ang se ke pacan yipan mangge la so ka cepat te long ka du ka vita nang dun nang po pola so mangge la so komiti dum si along along
1: arang arang dam lo
0: dam tu si ching wai dam
1: din la akimi club mok seng pon bom
0: seng pon bom dam bom la son lo ya la si
1: telak lun barim matumu mukha kirai kom dia pan kosong ji kami klemon
0: labang isi bangke kita ke bang ta dolang sitame la itu nge hako mena ki tok kut ke kabdet pojo
1: lunang si mati
0: la si non bangke la non bangke lai ke pang sip or mudolo tab record ba

0: YouTube long penilai ta kelun tum nadu lo. So pen sini tum anu se ke pangcu pon ba mo mo ta pa dori pan mai tum isi son hem archive lo la museum isi so ta pa dolo nak na pen gala library ta pa dopo
1: la nak lo mo khara tok lo
0: bani lo ta tok lo nang ki tok ta dolo so kitab pan ngai tum so alu thuyan ke nak se la library long se bilap la ke long pinang ni tum pangrum lo si karbi tu nge ayutang ta plango alun alam ta plango la sila kandu kabe ke pangrum RJ pan kitok ke pinang alun alam ke kitok nang dulu te long wet long lap lo so apuru bang avela la sinon tum la tara lang so long sila so elong wet long lap ye pan sinum non ke bori lo nda ke komat mas sila karbi yutang apu ta kitok ma lun kitok ma kitab an alu tuyan de pangrum lap de daksi bilap lo daksi cari tum ta cari tolong po we kimi tum ta research ye tum le wai ta dak research song po la sin tu la yutang yubat lun temu dal son sin daksi research center son ta ke padu pan pang ceng pon lo
1: karbi kal sesti apu ta anta lam dolang mel tum ko chitani je lang deng si bang ke lan si kang toni lo putori ili tum chitani lo na
0: to karno
1: karno